Uze wazi umfana adlaza phansi emsingi emachunweni. Hayi ngihleli nawe uMfoka Ngwenya. Ngithi ngivusa wonke nje umthandi wenanda FM ngithi akavuke eme ngenyawo njengamanje.

isifazane abadala isho njalo incwadi ke ka Titus 2 verse 1 ya abadala abesifazane abadala asebekhulile abafundise ukuthi ingane efuneke ziphathe lapha na ke kanjani ya bathi bahlale emakhaya bangaganga bangagili imkhuba awusuka Titus 2 verse 1 uzokutshela injalo indaba ngane kwethu njengishilo ukuthi usuku lukhulu lesine njalo ngolosine ngale ka half past 3 isuke ikhona ingosi ethi ngishile nje hayi la usitshela khona ukuthi hamba kanjani lapho khona khona ngabe kwezothando ngabe kusempilweni impilo yakushisa unyaka uyakushisa ushiswa yini la ukhona khona ngale kulesithathu ihora mtambo kazwelonke ikhona nje lapho na ke uzovusa abantu bavuse ngengoma oyithandayo yombhaqanga ulwesithathu ulwesine nje kudlala umbhaqanga lapha na ke ngale kwelesithathu ihora kodwa kumbuzo khona njengamanje ku Facebook lo nothi noma ngithi mina njengonhlanhla mfoka ngwenya hayi ngithi mina ayawachithwe lamanzi ayikho lenkukhu uJulius Mkhwanazi lona okade ke lapha na ke noma oyi deputy chief ela phona ke ku metro police wasekuruleni hayi mina ngithi amaphoyisa avela miyeke uma nje inkantolo ike yamnikeza ibail kuloko cha wamiyeka amaphoyisa akhulileke nje atanase cha nase ngendlela lapha na ka afisa ngayo ngoba hayi khona silalizolo kuthiwa ke uboshiwe lapha na ke yena ke uJulius ke Mkhwanazi ngitho kwes 5 ke manje eboshwa uzokhumbula okwaboshwa lapha na ke ukudayisa ama diamonds ama diamonds akade ke entshontshiwe ababiza ke ngithi ke u 15 million mangaphosisi instead of ama million angempela baphinde futhi bantshontsha bathatha izinto ezazibiwe ngala kuvalwa buza kwaluthi wofunani le vali wena ngoba usebenzela ekuruleni kuze kuduke izinto nje ezisitolene evali wawuyofunani khona hayi ke kulokhu ke uboshelwe ukufa nokucover up ukufa kuka Emmanuel Mbhense ngonyaka ka-2022 uzokhumbula ukuthi uSwarthi ukuyiphoyisa noma kuyi-security kwadwa lihambe liyolahla isidumbuke sikaMbhense edanyini labulawa nalo ngo-December lelo security lelo lebhuni ngemuva kokuveza ukuthi-ke umkhwanazo wathi angithathe lesi sidumbu ngiyosifaka edanyini uboshelwe lokho-ke izolo nabanye-ke abahlanu hey food bakithi khuluma nami ngizwe ku 0687-64-9969 umfoka ngwenya ngokweso lika ngwenya uthi ngwenya hayi akavela yekwe ngoba uyaboshwa ngapha inkantolo zimkhiphe ngapha banjwe ngapha akheshwe ngapha wena uthini khuluma nami tata ngwenya 596 TikTok tata ngwenya Facebook @nanda 884FM ku X

0: zonke izimane ngaphandle sebefikile bakazakwe kusho lapha na ke ababekezeli ngalesi khathi kungiyena u12 minutes after ihora lesithathu nokuyihora lapha na ke lokugqibela kalokhu lohlelo isiqi South Africa uvuka nobani bavusa lapha na ke ngayiphi ingoma ngithemba ukuthi ke wemhlobo wenene fwethu lapho uthokozwayo ngithemba uyithokozela ingoma ke yofeleba nabathi ke ama CV otherwise ke leno sandakizwa ke lapho na ke emathi ke abakazakwe sebefikile hayi icelwe lapho na ke umapholoba ezitezi
1: ndamkhulu angiphinde ngibuye nje akwengwadonsa ngoba uvele nje esini langa lo mama nje angidoze bona umama nje abala kumatelaktok ulondiwe mazzz bazothile sindicele mama hlambisa asentoza nomama macingwane wala itafuleni mase ngibadonsa nje ngengoma lana emnandi kababa bekezile le ngoma uculo bakezile kodwa ingoma ithi abakazakho ngajabula kakhulu mntamkhulu iyipholoba kuseyipholoba yitezi itafuleni dange
0: awu njalapho mama macingwane itafuleni ngithemba ukuthi ke uphilile ngapho ngithemba ukuthi li-right ichunu ya sibonga ukuthi ke abantu bayavuka bahlale nomfoka ngwenya kuzwile nawe qhawe lapho uthi cha siyawuthanda siyakuthanda mfoka ngwenya bekusho lapho na ke ukusho nabo lo mbhemu ngani be lapha nje 1 2 3 4 hlobo wenene ngithemba ukuthi ke futhi ke now right nami ngithanda nganza kwethu ngiyajabula mangabe nenza kanjena ngiyathokoza manivuka nihlale nami Monday ke lapho na ke to Friday
2: usile Thekwini usile Thekwini namaphethelo usile ibingelele kwaMtimande ngiyelele mtimande amatelaptop wonke abasemsebenzini abasemakhaya bengingala ogandaganda baseningizimu Afrika ama-Soul Brothers lapho ethi mama ngasibongi usitholele emaqadini kodwa ngisesipani nasemsebenzini bonge msakazi
3: number 3
0: suka ngithemba right lapho wesithole emaqadini unoleka ongagana awuthandi
4: yebo yebo uyabona manje ngikukhumbuza kudala siyezwana

0: ngiyeke umsakazi ngiyayithanda yabona le mama ngitshena nje ukuthi iculo ubani ngivele ngiyidownload nje khona manje ngivule kahle nje emakhaya sengiyi-off yabona ngoma ukudlala iy'ngoma ezosandanela ngiqhawunge neyami njengangazi izulu indawo awungitshene phela
1: umsakazi angijwayele ukubhalela ohlelweni lakho kepha ngithe namhlanje ngake ngithathe ipeni nekhadi ngibhale senginehora ngihlezi ngibeke indlebe emsakazweni wami ngilalele uhlelo lwakho olumnandi ubuduhuduhu bezingoma zedisco ngibuzwile ubuklavaklava bamanoni e-jazz ngabenanela ngabhema ngakholwa zihlonono zonyawo lomqashiyo ngaphambi kokuba olugoqe uhlelo lwakho msakazi ngaphambi kokuba ngibuvumele bungise kwelamathongo ngaphambi kokuba ngisincishe impilo isibani sami ngicela ungithathe ngamehlo engqondo ungigudlise kugulolwandle ngasenyakatho ukuze kuthi nxashane ngiqhwakela osebeni lapho uthukela luzidela amathambo lizijuba olwandle bese ngiyihaya yami ingoma yothando

0: Isihloko sengoma kungu-18 minutes 2 lapha nake ihora-ke lesine. Zimbili engithenga kunika zona abagijimi bathe usizi lapha nake nezinyembezi. Ngikhumbula abazali bami. Ya kunjalo nje. Hey, le ngoma yamaswazi bafowethu emvelo. He, umngane onjani ngempela ngempela. Mathiwa unomngane onje uhambe khuluma kabi kubantu besifazane. Hey, ngoba futhi. Hey, ngoba yey ngoba futhi emhlabeni madoda. Ay! Wayathi lapha umkhulu wami uRobert. Yey ngibonile emhlabeni. Hayi sibonile abafowethu emhlabeni. Hayi cha. Hayi namhlanje mina ngishayile lo temu likamkhulu ukuthi ngibonile emhlabeni. Le ngoma ngikhumbuza ngoba umuntu womesaba. Laphana umuntu khona umuntu owazi nje ukuthi zonke izinto zifanele yena. Hey, zonke izinto abesifazane bafanele wena yena maye kubona nje wena uhamba nowesifazane usephuma ngale bashaya khona laphana ke aba izinsizo zamaswazi emvelo ukuthi ke ngeke siphinde sizwane ngoba wena ungikhuluma kabi ungenaphi ngempela ekuthelini umuntu uganiwe ngoba isithembu sidala ade saba khona akekho futhi osiqeda ngisho sekhala umuntu ngisho sethanda umuntu ngeke size siphele lapha ke isithembu sidala nathi sazalwa sikhona sidala nje sidala kakhulu ngoba ngisho incwadi leyo mlando yafika namangisi lene kuthiwa iBhayibheli nakhona uyabona ukuthi ke awunakaJuda babe yisikela lapha nake kwelinonile manje wena ungenaphi ke ukuthi ke omunye ke unesithembu sakhe no awuwe muntu hayi mhlambe ngelinye ilanga umuntu uyawukakhulume ngezehlo nje ezehlela naye empilweni uthi la uvusa khona ikhanda bese kuthiwa hayi le ndoda ayikholwa hawu kanti ubani wathi amakholwa kufuneka kudlalwe ngawo hey futhi bakithi ha jayela phela wena hey hey futhi hey futhi ngoba vana ubona ukuthi hey la muntu lona unjani lona hey hayi futhi angiyeke ngoba ngoze ngikhulume 0687649969 ikuphethe njani impilo lapho noma nawe bayakunyundela iyakushisa impilo khona umuntu okunyundelakho wazi ukuthi zonke iy'ntombi zakhe awu sike sayibonte njalo ekuhlaleni hawu lo muntu lona ukhulelephi lo muntu lona hawu dedela abanye phela hawu hayi futhi bakithi
1: hayi nkimande ishile nje hayi kwabheda hayi bekeki mani heyi bona kube ney'nqwaba ezinto eziyidingayo hayi kuyabheda kuyabhedabheda umuntu ushile nje dako
0: uyakhala lapho na ke usigwacabhuleni uthi hayi ushile ngalesikhathi ubani lo baba maqonqela hayi ngiyakubona ukuthi ukhona naye baba maqonqela uthi uyibekile indlebe ngalesi lapho na ke isikhathi ngabe uyozala nkomoni ngodaba ke lwephalaphale kwazise phela izolo uqokwe lapho na ke uqweqwe lommeli ukuthi ke liholo obufakazi ekomitini ke lasephalamende hayi mina ngiyazi lento ukuthi ke izothiwani u-advocate lapho na ke uthandazane Griffiths Madonsela uyena ke ozohola lapho na ke leli komiti ke lase parliament yena ozobe hola ubufakazi engabe kobe uthatha isikhathi esingakanani ukuthi ke kuphethwe ke kuzwakala ukuthi ke iphetha ngalephi indaba ka Ramaphosa uyehla before 2029 noma ke ithini ke lapha na ke into ngoba hayi akafuni phela ukwehla usekubonakele ngoba phela the integrity njalo njalo amagama lana amakhulu abasihlezi bawasho baqodo kanjani njani kodwa sibone behambisana nakho lokho sobona ukuthi ke kuphetha ngalipi ngoba hayi akafuni ukwehla shembandla o step aside hayo matemu nje umlolozelo but nawo namacala afuneka ukuthi step aside hawu umlolozelo nje balalisa ingane sasobona.

0: no mungeka kani. Uti prophet lo mama kunjalo uzele ngakagani le ndoda kanye ngakazwana le ndoda kukhona umntana kanaye akathukwa ngaye kulomfitana
1: ngikazele lo mama ndiyamkhupha kwesimo ngizamlungiselela le nto ngaphandle kwephepha
0: uti umprofet uyakuhlangula uyakukhipha kule simo ngaphandle kokuhlinza imbuzi mama ncede tata
1: izinto zakhe lo mama zizawukhanya zizavuleka
0: uthi kumprofet izinto zakho zoqala ikhanye zibe seziyavuleka mncede tata
1: lo mama into endifuna yenze ndifuna ahlambe izandla zakhe kuphela echitha le ntombazana
2: phemazini
0: mama uthi umprofet into ofuna ukuthi uyenze hlambe izandla uchithe le ntombazana apha emanzini sebenza tata
1: igama lenkosi malibongwe
0: haleluya
2: yes,
0: sebenza mprofeti
1: amen masebenza abanye
0: sebenza tata
3: Sabana
1: prophet
3: njani?
0: Sabana bomunza. Amen baba yathi namababa ey noma
2: ngikho
0: ngathi sasakumkhulela izinto zamphathwa mnosisa namthandeni. Prophet uthi lo sisi unesikhalo tata unesijwili. Uthi into emqhelayo enhlizweni yakhe akavali nodade wabo akazalwa naye tata.
1: Udade wabazalwana.
0: Uthi udade wabakazana abevali my father.
1: Udadu wabazalwa.
0: Akazalwa naye tata.
1: Makaphatha manje
0: sithatha. Uthi uprofeti gijima ke sisi uze namanzi alungise udaba lakho. Usekhona sisi?
3: Ngisekhona bangifela ngamanzi.
0: Gijima uze namanzi umprofeti ufuna ukukunceda nawe namhlanje uthi unedinga nempilo yakho.
3: Amen. Baba nanga ngwaphethe.

ukuthi uJohane angivumelekile ngisho ukuthinta umchilo wecathulo zakho kangakanani ke manje ukukubamba ngikufake emanzini. Wayesethu Jesu ukuze kugcwaliseke umbhalo kufanelekile ukuba ungifake emanzini. Nangampela uma uJohane efaka uJesu emanzini kwabe sekuvuleka izulu, kuthi okwavuleka esibhakabhakeni kwakhuluma izwi lathi lowo ke uyindodana yami engithokozile ngayo izweni. Ngokungena kwakhe emanzini kwaba nezinto ezivulekayo. Usethe kuNkulunkulu kimi, abantu bami uma sebefuna into zabo zivulwe, ngabe baneyinkinga ngokwedalwa zabo, ngabe baneyinkinga ngokwesithunywa sabo, ngabe baneyinkinga ngokwengelosi yabo, ngabe baneyinkinga ngokwemndeni abazalwa kuyona, kodwa ukhiye oyoxazula zonke lezo yinkinga amanzi. Ingakho ke mlaleli wami, ngisenkonzweni ke yokuzila ukudla, ngingaphumi ngisho nasendlini. Izolo nje bekufaneke engabe ngikhona emsebenzini emansele, nanamhlanje kufanele ngabe bengikhona, kodwa ngilokhu ngegqunywe endlini ngekhonjiswa izinto eyibophi impilo zabantu. Okunye nje ngikhonjiswe khona namhlanje, ngikhonjiswe ukuphehlelwa kwamanzi amnyama okwenziwa emndenini, kwenziwa yilunga lomndeni liwaphehla amanzi amnyama liphehlela abantu bakwabo ukuba bangaphumeleli. Kukhona izinto umlaleli wami, wena oyozodikile uthi ulunge unje nangcono uhlupheke uziyofa, kanti chabo bengafaneke ukuba udikile, bekufaneke uthole umuntu onesiphiwo samanzi. UJehova ke ungithumileke mlaleli wami, ngiyakunxusa ngiyakuncenga ukuthi awungapheli unyaka isimo sakho sisavalekile. Awuphele unyaka kodwa isimo sakho sesivuliwe. Ngifuna ukuyokuvula ngolwesihlanu. Ngolwesihlanu nginohambo lungcwele, nginohambo lwamanzi. Ngiyohlambulula abantu, ngiyohlambulula isithunywa sakho, ngiyohlambulula ingelosi yakho, ngiyohlambulula ubunhlanhla bakho, ngiyohlambulula laba bakwembethe emzimbeni wakho, ngiyobageza ngiyobahlambulula, abadinga intethelelo ngiyobacelela intethelelo, abadinga ukuba badilizwe emzimbeni wakho ngiyobadiliza. Khona izinto umlaleli wami engifuna ubuye nazo kulolu hambo. Abantu babongile abantu, ngibaqaqelile abantu imali. Yabona umlaleli, makhunywa ngokuthi ubhajiwe kwenethi nobhajiwe emalini, hayi woza kimi wena. Umuntu onenkinga nje yemali, uJehova ungiphile lento eyisiphiwo, lento yemali lapha kumina. Wena onenkinga yezezimali, woza nguvule. Ngizokuvula mina, uzoceba, uzophakama. Kuyokhanya ngisho emsebenzini oyisebenzayo. Wena okamlungu uyopromothwa, uyonikwa ngisho increase. Wena onabantwana kodwa bondliwa obaba babo, inkingi kuwena mntanami, usukuthuka abafana babantu babize ngamagama amabi. Ikuwena inkinga, kudingakala uba ugezwe, kunethunzi mntanami ohamba nalo, ithunzi losizi, ithunzi elibopha izinto lapho kuwe. Bheka phela mntanami ukuthi umhle kanjani, nontanga.

ezizoza emva kwalembuzi. Dayisa nje, dayisa noma yini, ngiyakuthuma dayisa. Wena othembele kumashonisa hamba kuyena, uya kuyena kokugcina ngici. Hamba kuyena ufike umtshene ukuthi hawe umntana womuntu awungiboleke u700. Ya, musukusala kulolu hambo. Uyazi ngihlekisa omunye ubaba. Ungihlekisile uthi lo baba lo ngolosihlalo lo esibuya kulona njengoba ade ngibahambisile abantu baJehova. Uthi ubekade gembula. Iyadliwa imali agembule ngayo. Wasevele ethatha kule kule eze ebekade ezengayo ukuba ngiyomfaka emanzini, wavele wadlala ngayo. Uyangizwa ngithini? Uthi wavele wawina 10,000. Uyangizwa singithini kwani? Wavele wathatha wena wadlala ngayo, wavele wawina 10,000. Uyalibona lolu hambo ukuthi uhambo lwenhlanhla, uhambo lwempumelelo, uhambo oluqaqayo vele izinto zabantu. Mnalelo wami, mina ngifuna usale. Mina ngifuna ubuvila, ngiyabona beyakubamba buthi ungayi. Ngithi mina tshena umluwo, wena osebenzayo, wena othi ngolwesihlanu Nkosi yami ebusuku ngobe ngisebenza bakithi, lalela ngisho ungafika kumina uzocela incwadi kadokotela ngizokunikeza. Iyatholakala nakumina nje, iyatholakala u350. Ya, iyatholakala. Kodwa mangokhona abakwenzelayo hamba uyoyenza. Ngithi mina ungaphuthwa ilolu hambo ngoba ngifuna ukuyosusa yonke into ekubambezelayo, yonke into evala izinto phezu kwegazi lakho. Mina ngizoyisusa, ngiyokufaka emanzini, ngiyokugeza, ngiyomemeza isalukwazi siphethe inhlanhla yakho, ngiyomemeza ikhehla eliphethe inhlanhla yakho, ngiyolinamathelisa phezu kwegazi lakho, ngiyosusa ubuthakathi lobo ababenze kuwe, abenze ukuthi izinto zakho zivaleke, abenze ukuthi nemali uyiphathe iphele ezandleni. Ngiyakumema mlaleli, ngolwesihlanu lolulakusasa, ubusuku bonke fika nje ngo-6 ntambama, ubusuku bonke uthi omunye mina mprofethi ngiphuma ngawo vele u-6, ngizokwazi ufika ngo-7, ngizokwazi ufika ngo-8, ngizokwazi ufika ngo-9. Bafike abantu ukuze ngishaye o-10 ebusuku, abantu befika ngoba uhambo lolu ongafane ukuthi luphuthe ngoba luphethe impumelelo yakho. Uyangizwa ukuthi nthini? Ngiyakumema ke mlaleli wami, asambe siyothatha impilo yethu, siyothatha impumelelo yethu. Ngiyavuma bebekuvalile wena, bebethi uzufe ungenalo ngisho i-sentence, bebesho njalo. Kodwa hayi bafike ekugcineni manje ngoba mina ngizokuphakamisela inhlanhla. Ngifuna umuntu mina azoyibona lento engizobe ngiyenzela abantu ngabo lobo busuku. Kuyobe kuqhuma imali, kuyobe kuvuleka imali kanomunye omunye umntanami, ingenile imali, yangena kukhonzwa. Wena ucabanga ukuthi kuyadlala, ucabanga ukuthi bavula kuvala into yokudlala. Wena ngithi mina ngifuna mina umuntu othi mprofethi, mina ngomthandazo, mina ngesangoma ngenyanga, bangivalile mina, ngizokuvula mina. Woza ngizovula, nginemfihlo mina yamanzi. Ngisebenza ngawo amakhosi amanzi, nginemfihlo engayinikwa ebuncaneni bami ngakhula nayo. Ngifuna ukuthi ngiphakamise impilo yakho. Ngiyakumema kakhulu mlaleli wami, ungaphuthelwa na uzofakaza njengoba abantu befakaza bebonga izinto eziphathekayo, bebonga imali, bebonga imoto, babonga imizi. Abantu abahamba umavula kuvaliwe nje bayabonga. Ngeke uhambe umavula kuvaliwe ubuyele ekhaya uqhubeka nokulamba ngabe udukile, ngabe uthe uya kumavula waphoseka kwabanye abantu. Uma uthintwe ilesami sandi wafika kimi ngqo, mina ngizoqeda usizi owazalo lukhona kini. Ngiyakumemakhe uhambo olungcwele, uhambo lwempophoma, umnikelo khona 700 rand. Uphatha ushukela omncane obrand, uphathe umthombo, bese uphatha nezimpahla zokushintsha. Faka impahla emhlophe, uJehova akubusise. Ngiyacela iphathe imali yokunikela amashumi awu-7 ozokwazi ukuthi unikele ngawo. Ya, uJehova makakubusise, uJehova makakukhanyisele, uJehova makakwenzele okuhle, makukhanye, makube kuhle phezu kwempilo. Ya.

0: koko sister sihlala siphumane messages emali silibele ubonga nempilo ubaba wawuke wambona embonweni ethengelwe abantu ngumntanakhe ezabulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela zonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo
1: iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona
0: amen tata zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazabulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lo mutata
1: shala nezandla lomndeni amen singahlala phansi sondela baba wami ubaba ubani ini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi
2: uigama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekukade ngagcina ukuwina ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebengiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofet kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-10,000 26 ngudlalile
1: wawena
2: 10,000 kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye
1: bengize
2: mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo ngendlela engingabonga ngayo
1: wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000
2: kwaku 90,000 baba
1: awu
2: kwaku 90 ngikwalungu esasi emgedeni kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand
1: wadlala ngo 10 rand wawina
2: 90,000 inamba nje ngafinga sicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line north ngathi ngafika nje u 90,000
1: wadlala ngo 10 rand wawina 90,000 shayela nezandla egophi okubongayo ngaphansi kwengelose ka Dr Ngema umavula kuvaliwe
3: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kocobo lika baba uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya es from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela icall center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400
1: yeah
3: na manje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
1: manje la inkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kocobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
4: amen baba ucingeni imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlangihlala uthongathi into engiyibongayo ku engilozini kamprofeti ngathenga isendisoy awu trim ngathengela ubaba kwami ngathengela ingane yami ngathenga yami wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lohlehla uthe nje sengimthengele lona waquma kanye wasebenzisa wathe
1: iback to the sender stone
4: yebo ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile
1: how
4: thank you ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba kezi lokhu ethi hayi nje
1: ubese mana icala lakhe elanini
4: beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu eya nje imali yakhona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje njalo lokhu okhwela ummeli
1: liphelile manje icala
4: liphelile manje kade yile nje ngo-June
1: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
5: hawu Dlokovu mavula
1: nkosiyami
5: baba ngimthala ngenawe like ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo nkosiyana
5: kodwa ngogcobo lwa ekhaya ey baba okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni

0: mabefuna ukumbulala kwaphinde futhi kwanikuba izingane yami bafuna ukumbulala kwathiwa khona abafana abangilandela intatata aboye bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalelana
1: ya
0: ayi asambe sobatshena ukuthi ayi akadubuleki mavula kuvaliwe ngocobo lakho mkhulu kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje
1: mishale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele hlala phansi baba sondela babo wami yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likamavula kuvaliwe
2: umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eshowe uma ngifika eshowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela mangishanyela ngaye sengibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku
1: hawu wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku
2: yebo baba
1: ya
2: ngaye sengiyayixosha khona ebusuku ngishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto uma ngisebenzisa lezi zinto ke ngayithola isifile ngakwamakhelwane
1: hawu
2: ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
2: ngayise ukuthi ke ukuqeda kwami ukusebenzisa lezi zinsebenzo kwase ngena u13,000
1: hawu uvela manje 13,000
2: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo-2017
1: hawu ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango-13,000 siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
3: ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto ebezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi masethu uyaphuma wafica ifile like egateini ngaphandle egateini shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egateini ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
3: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: siyabonga kakhulu nishayelani izandla nishale lomndeni sondela babo wami baba yini ongayibonga ngaphansi kogcobo lukamavula kuvaliwe
4: makhubana mbongele ndo ngisuke mnambithi ngifike la ekhaya ngo-2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna ukuqamba
1: ngawe
4: ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje befika bangangenza lutho abazange bangenze lutho ekugcineni kwabo basebebuya bathi ungabusayibuyisa imali sengibuyisile u-5,000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho amasayithi ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula i-hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula i-hardware
4: ngicela ukuthi iphakame phezulu eGoli ngisanda ukulanda itekisi
1: hawe Goli sanda ukulanda itekisi
4: last year ngale ngo-August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhadi kazange kusenzeke ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama
1: Mshale nezandla enkulu uJehova kubosise kusazo

0: aphakama kakhulu mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr Ngiyamavula kuvaliwe
1: kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi ivukela isibindi yangancela yangancela ingane ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolu lolo siya kulona manje ngabe ngacabanga ukuthi angiyibeke le ndaba ukuthi hayi bo nawe sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
0: oh sibonge simshayeleni izandla umntwana usephilile mama sekukhanyela konke
1: sekuthiwa umntwana useyancela
0: Usaphelile umntwana usiyancela.
1: Ehhe, sengicela ukuthi angabe sayake lapha esibedlela eShepstone bezohlinzwa khona.
0: Shana izandla umntwana uphilile uyancela. Asimene ngenye.
2: Ah, ngibingelela kakhulu, ngiyakubingelela mlaleli uNanda FM ngesiqubulo esithi kwafika ukuphila. Ngibingelela kakhulu mlaleli wesiyathuthuka FM ngaso esiqubulo. Esethi kwafika ukuphila sibonge kakhulu uJehova ongavumanga ukuba izitha zethu zisinqobe ngoba iqiniso umlaleli wami lithi baningi ababheke ukwehluleka kwakho baningi abafuna ukubona izinyembezi zakho kodwa uJehova ulula isandla imini nobusuku ukuba akufihle ngaphansi komthunzi wesandla sakhe ukuba izitha zakho zingaboni usizi odlula kulona Kade ngithandaza ngomgqibelo ebusuku ngikhuleka ngoba ngolosihlanu bekade sinenkonzo yobusuku bonke yohambo olungcwele lwasempophomeni mangibuya ngikhuleka uJehova wangikhombisa abantu abadinga ukukhululwa wathi uJehova kumina bahluphekile abantu ngenxa yokuthi izinto zabo zafungelwa baboshwa abanye baboshwe idalweni abanye kuboshwe ingelosi yabo abanye kuboshwe ubunhlanhla kubona uJehova uthi kimina wangibiza wanginikeza amandla nesibusiso sokuba ngiphakamisele abantu ngibaphakamisele bonhlanhleni babo obupheleleyo yingakho umlaleli wami manje ngithi kuwe wena osalile kulolu hambo lungcwele uhambo lokuyohlanjululwa emanzini ngoba uma sikhuluma ngokuvulwa kwezinto zomuntu izinto zomuntu zivulwa ngamanzi amanzi empophoma angamanzi engakhonjiswa wona ngangeneminyaka ewu7 ngakhonjiswa engazukuthi ngingaphansi kwamadwala kwehlamanza yagelezwa phezulu aqathaka ngesankahla phezulu ekhanda lami Mangvuke ekseni ngixoxela ugogo wami okwakuyisalukwaze sasisiyoni esasikhuleka sibusisa ichibi sinikeza abantu kwakufika abantu

yena yedwa uyabusa engahlanganiswa naluso njengalekelelwa umuntu yena yedwa inkosi yena yedwa uThixo akehlulwa indoda yempi lisho njalo izwi la uNkulunkulu ukuthi uyindoda yempi ubaba weyintandane futhi ubaba nakubafelokazi ayi man siyakhuleka la ku 0687649969.

0: zama impilo uyafika impilo ayihlangana uma wami uma ngihlangana impilo uma wami wayezama ngike ngasho ngathi ngathi wewe ndlovukazi ngisahila kulesizwe khona isisizwe nje sisangenza ngihile uthi uma ngenyilanga ngike ngathi ngisebenza mntambe engingazi ukuthi sitsha samhleduze kwenja njalo mengizonika ezukudla ukuthi wa Gloria hamba thatha lo sitsha kawena lapha duze kala inja ngikhuluma ngonkosikazi mina ezozamela abantu omntwana wakhe uma efika uhlangana nowesilisa omzalisa abantwana wangabikho responsible for abantwana bakhe ngiyamthanda uma ubuthana le yanhliziyo yokusuka ekhaya uthi nalanga ngizohlanganisa ihlangani kodwa khona into engimthanda ngayo ma owami uma wafunda ukwakhe ngumuntu wesifazane nginomuntu wesifazane emnobe owaze washona ephethe isandla sana owami uma bephathe isandla phethe isipikili aphathe ispade uma uyazi bethi uma yenza lento ngiyakhumbula ngisahlala nangimncane ukuthi uma wafunda ukwakhe umjondolo mayibona impilo ayihlangane wathi contact umjondolo wayewoba ngokuqala wesifazane endaweni esikuyona owakhe umjondolo wafaka abantu wathi ngiyarentisa mind you urentisa nje akanayisho ukuthi bazongena ibhizinisi lokuqala ngekho okekwale ngiye ngithi mina bekuthiwa nginesibindi ngithi nangafuza umama mina angifuni into elula ngifuna into engakaze yaziwa ngifuna into ngiyakhumbula ngihleli nangelila ngisahlala emjondolo ngathi mami mina ngiyoba umculi ngiyovela ku-TV ngokuthi uma ubheka i-TV nami athi uma angihleke ngithi uye ngihlekani lo mama ngoba ngifundiswe uyena ngithi yabo labantu abamaselebrithi ababona ku-TV ngiyokulethela bona athi uyahlala uma yabo alukho uhlobo lomjondolo angaqalanga kulona waqala ngiyalazi mina ikhatho lejuba liyindlwe
1: Kaket mami waseko
2: hey bazimfazi ngobulumko
3: hey bafwethi inkulu imfihliso emfazini inkulu into uNkulunkulu ayibeke kumuntu wesifazane alibonke igama lenkosi mina ngizalolwe emndenini ohluphekayo angilibeke njengembaba uyabona besihlupheka futhi nasendaweni ithile umuzi wokugcina owagcina ukuba nogesi kodwa esikoleni ithina nodadewethu sathola ama award okuba clean uyazi sidlula ingane ehlala la kukhanyiswa khona oke thina uma wayesirelaxa somise ngelanga asiluke sibe bahle sinama award mhlawumbe anga 7 okuba clean nokuhlakaniphi
1: esikolweni
3: alibonke igama lenkosi okuwukuthi kumuyizela ingane azifani mina ngumntwana ohlukile kunabo bonke kwesinye isikhathi uma nobaba benga understand ukuthi uhlobolunu lengane lengane eyazi izinto engamele engabe iyazazi lengane eyazi izinto eyinkulu lengane yini lekhulunywe lengane ugogo wami wabona ukuthi he ikhonte kulengane wathi letheni la so right now ngizokhuluma ngogogo wami odume ngomemuthu
1: mina ngifuna ungeni
3: mdumezulu may her soul rest in peace but uyena owangifundisa ukuhlakanipha uyena owangifundisa ukuseva emphakathini ngizophakamisa kakhulu abantu besifazane esinabo emphakathini abadlala indima enkulu ngikubeke nje kube sobala ukuthi inkosi yami mina umaphumulo emdumezulu uyena nkosi yokuqala eyathi mina emkhandlwini wami kwesizwe ngizofaka imfuna zesifazane
1: hallelujah eh asi kumama uzali inkosi
3: yeah
1: umabando
3: umamiyeni

0: yena kuqala ukhiphe iposition ayibekwa inkosi
1: eh phela ukuthi ukhulisha le ngavula wabanye la makhosi kunabayile abantu ababekile yeah yasandise kahle ngenkosi siye kuma wakho umzala ngoba sibheke inzala abantu
0: inkosi umaphumulo
1: ya uzalo bani
0: uzalo mamiyeni uzalo mamiyeni ngiyakholwa namhlanje ukuthi umamiyeni inkulu into ayitshala inkosi ngoba inkosi ibingeke ibone imfihlo
1: ekuyinto esifazayo amhloniphe ngalolo hlobo
0: yes umamiyeni ayikho into ayitshala inkosi siyabonga ndlovukazi mamiyeni kube kulale ngokuthula ntombazane inkosi yabeka induna yokuqala uprofesa Lembede
1: Usifazane.
0: Hallelujah. Yeah. Waliwa wakhulumisini kwathi inkosi sijoyisa nabafazi. Yes. Isiphisiso singaphathwa umfazi. Yini esoyitshela umfazi? Yathi inkosi mina ngiyazi ukuthi akulungile masohlala la sibhodle sonke.
1: Yeah.
0: Ayikho igama lenkosi.
1: Hayibo.
0: Bathi bese bharantse lapho iyabeka umamiyeza.
1: Yeah.
0: Umesi Stuli. Ayizahlale zama. Awusuka. Zahlale zama zasibamba isizwe thina bekunomsindo omkhulu kwathi kufika umuntu osifazane yakwazi ukuthulisa umsindo wehla umsindo wathula
1: kanti bazalo bani sisibabona
0: sasahlala phansi sonke sabamba umthetho saseva ngothando nangesineke yathi inkosi akwanele yathi mamuthu awuzala
1: ubani mamuthu manje yimi
0: yathi inkosi akwanele kwathi wayeyintaba sithingane le kwathi mina ngiyayibona ukuthi le ngane ubani
2: kodwa le nkosi
0: Alibonke ngoba inkosi. Yazi mina ngiyayibona lengane mina ngise office ni la ka youth am skills developer.
1: Semkhandlwini wena.
0: Semkhandlwini
1: wena. Uthini manje?
0: Sihlala nama course wonke akaZulu. Akhulume wonke akhulume sekhulumile mse kuthiwa nthini. Singaphapi futhi ngoba siyazi ukuthi sibekeleni lapha yana. Sizithobe mse siyasho into
1: ekumele
0: yenze. Mase iyazi ngiyakhuluma. Ngolunye usuku sasila ka cocktail siyo siyohlahlula lento yeGBV sithi makhosi kwesinye isikhathi umthetho nesintu kuyasicindezela sabantu basifazane ngenxa ye 102 sisifele emzini yabantu khona inkosi eyasukuma yathi imani bantu bami ngicela ukuvala isicapha lento enishoyo iyangishaya ngazothi siyahluleka
1: sesizwe
0: siyathanda bezitha asizili kuzonikhombisa ukuhluleka sizozindlala ukuthi
1: kusebenzisane
0: yakho isigre uNkulunkulu uyakwazi ukuveza impilo imihlo yomuntu wesifazane
1: lalela wena hey ngeke ngicela ukuyethwini lalo mama ozala umaphumulo
0: umamyeni ngizokucelela enkosini yoshine the shame yes ngizokucelela dani
1: ayi mina ngizokutshela isimanga ke yasazi isimanga okay macwaqha kuzalwa umandlela usisi waye strong nje kakhulu strong ke umandlela eminyakeni ethize ke ngase ngiba sesandleni sika mazulu indaba ezitha uMrs Chongo uma wami loyo ulamana noNdlovukazi uMapule lombonayo abantawona so uMdlovukazi untomkhulu umntwana uma wami i-social arm owesifazane manje uma ekhuluma ngokuthi uNandiphunini ugibela phezulu endlu Uma manje ngithi mengembuka namhlanje igula ngithi imost abantu baselindelana nade begulu be ambulance ebahlabeni mhlane abahambise eclinic obengena la kuthiwa kunomuntu okajiwe khona ahamba yotakululuma ngiyakuthi namhlanje mengimbona ephelelwa amandla ngithi kazi umhlaba uyombonga yini umangeni ngilanga ngoba bekuyinqothovu leyana ebisilwela so ke udadewabo kamama umamncane wami uNdlovukazi uMapule mina ngizalwa abanye abantu inqothovu ma uma kanandaba yazi uma unjani akanandaba nomuntu engamthandi yena but yena methanda ukusiza uma uvela kusizela ukuthi awumthandi into esinginothise ngoma uma ukwazi ukukhipha umuntu avela ukuthi yini khona likasibanibani kahle kahle uma ngelinyilanga kungavela umhlaba sengisho ke uma uNdlovukazi uMapule uma mncane wami kungavela umhlaba wonke ukutshele ngaye ukuthi mina ngilangikhona ngenxa Ndlovukazi uMapule ukuthi mhlawumbe abantu abazi ukuthi ubani kimi umamncane wami uma wami ongenze ngaba ilo wesifazane kulento umamncane ajwayele ukisho athi mina bengiligqoka nje iphindi fa bengalithandi
3: Ngusenthanda yini manje
1: kuzolunga kuzolunga bengilifaka nje ngoba umamncane mhlawumbe kwashiza itshe ekhaya athi akufaka iphinifi ngithi bami kahle bona mina ngiqondile bafanele iphinifi kodwa kunento ahambe wangifundisa yona njengoba ngunkosikazi

0: ukuthi ngomfundisi akusho ukuthi angiyena unkosikazi uma mncane wangifundisa lento ethi faka isidwaba samakoti ngaphansi bese ubeka iphinifa ngaphezulu athi hayi ayithanga lomfazi yabona wasusa lezinto ezincane bazalwane ngicela ukuyibeka nje leyo ukuthi kunezinto esifunde makithi esingayifunde ebandleni uyifunde kini ukuthi le umkosikazi womuntu uba kanjena uma mncane wami udlale leyo ndima ngisho mina uNdlovukazi uMapule wasefaka lento le banenkani yona bazulu banenkani nje abantu base omabami banenkani base bengifaka omunye umuntu wesifazane wabakhona pileni kwami nokukhula kwami umamkhulu nombuso nomamkhulu Victoria umamkhulu Victoria ukwakunkosikazi kaShabalala kasekho banenkani ke bafaka lento yenkani hayi mina shem uyangixebula entweni uyazwela wena uyayithanda noma uyithandi uma mina ngiyibona ukuthi iyangisebenzela uyangixebula entweni so ngingacela nje ukumemezela isizweni sisonke ngithi mina ngizalwa amaqhawekazi mina omabami imbokodo abantu abasafuna ukubizwa ngembawo kodwa angazi why bengafuna ukubizwa ngembawo imbokodo into egingqiki ingahlephuki igingqiki ingahlephuki igingqiki ingahlephuki mina ngiphume imbokodweni igingqiki ingahlephuki bese ngiyamemezela ukuthi yabona umune wisdom unonkosikazi mtetele khona zombotha uginqika kanjani ngitatela khona sokubona uginqika afikephi kunamadoda angakutshela ukuthi ngenxa yasekhweni lami laleli futhi nalo uzothatha khona ubheke nje nalo uzothatha khona ubheke ukuthi oba lapha kunamadoda angakutshethi ngenxa yasekhweni lami ekhweni lami baqinile basebenika umkami uqini umkami wafike waphakamisa kunezinto ezizophakama zakho ngenxa yokuthi udedela umuntu waginqika bese ngiyabona ukuthi uginqika ufikaphi Badedeleni bafowethu.
1: Fundisi.
2: Namhlanje. Yazi ngizengahlengala nje bangizingilindile ngilinde umphathi. Iphini falami liyaphakama nginto eshoshosho sesi. Kuqala bekuzovela izinqa. Ngoba sekukhona iskate ngaphansi. Kwakusho yona le nqothovu. Ngigeza ngithi yazi kusafanele uMama Ndlovukazi bake bawuqoqe wonke umsebenzi abawenzile. Ngoba kuma USB. Ngoba inkulu into bayiqoqele bona. Ngoba inkulu into abayenzile kuthina. Nami nje ngithi ngihamba ngiyadedlizela noma liphakama nginankinga ngoba khona iphilifa. Siyabonga Ndlovukazi. Akufanele siphakamise abantu abakude. Kuningi sazokhuluma ngakho. Ngiyabona
3: ungakahambi. Ngizomkhalisa.
2: No afana skithi makhuse kude kulapha mkwethu baningi abantu manje abasendaboni ababengazi bayofika kanjani bafikiswa wena abanye bayabuya bazobonga abanye ababuya
0: kanti enye into ke anayo uma wami ukuthi uyathetha uma wami yathetha ngisho uma mncane yathetha kodwa akakuthethisela into engekho uma umbulelwe ngaye angithi nasekhaya fanele simbulelwe nje ngefamily yethu umbulelwe nje ngefamily ukuthi kahle kahle lo muntu ungisaphi ngoba phela uma wakho uyathanda uthandi bafowethu
1: injalo
0: so ukathethele ukuthi kuphumelele wena alwe ukuthi
1: sizakale
0: wena yakho nempumelelo kodwa usuwelelwani manje
2: nokuyithanda lezo kuzoba ngathayibo ufuna ukungiphuca ufuna ukungiphuca siza mina yathi kahle kahle ngana zakho futhi tete kukhumbuza okwakho kodwa futhi ngisengwene yes manje ngiyakhala ithwana so uma ungambulekelwe ngempela ngakwenza ngayo abe uthatha imono wami akave nemibono emini ufuna izimenza bene yes yakho ngeke ngathi sokumbono womuntu
1: akantshontshi ngeke balance
2: ngewakho ngeke utsho ukuthi into zabantu usaphi usiza wena ngiyayina amandla into eyishoyo
1: utsho ukuthi
2: uhlale phansi hayibo kwami lo
1: ngiyalanda kanje ngosiyami Ndlovukazi ngicela lo phone bakubone ngeke ngicela unike ngicela unike
2: njengoba uyayo
1: uyayoni
4: uyayoni lokuplasha
2: shitha yafuna ukuvela
4: yazi nemphelo yakhe kodwa yazi nengqo ngiyajabula ngoba uyahleka ngoba ave khala
1: shebe
4: yabo cha ungono uyamazi mayise behlika ngempela
0: hey inkosi
4: ngiyajabula yabo nje ngibamba umoya manje ukuthi angathi behli
1: ngoba ngiyamazi no siyakuthanda
4: ma
2: We love you so much.
3: We are not strong at all. But we are pushing.

Sukune lo lesine lo mama bomkhuleko angibambe ngazo zombili ngibingelele kuzona zonke izinkalo la kufinyelela khona ke umsakazo inanda 88.4 FM ikamalami ngingu Wonderboy isimongo ngingo wakwagina sohlala ndawenye nje la ohlelweni

0: abazalwane bayamvuma
1: kusho indlela nami uNkulunkulu bengibonisa ukuthi upowerful kangakanani uBishop Nala ngiyabonga
2: lokhu ngasinda ngalelo langa ngiyabonga kuNkulunkulu kababunala
3: athi mama ngabuhlala usize nabanye nalabo ongakazi basize bakubona ukuthi uphilisa kanjani yabo
4: ngabe angikho ingane zami zingiswele kodwa yafika indoda ka

0: Ake sikhijime ke mama siye laphana sikhumbuzise ukuthi khona kuncane nje okusalile laphana ku kulokhuzana kancane nje bese sifaka uBishop wethu ngoba ngifuna ukuthi simfake sesiklinishe konke lokho.
1: Enaleni Nkosi nesine indaba ke ezimnandi enaleni siyazi ukuthi ke ezimnandi ayipheli
0: aziphele enaleni
1: kodwa izele nala so ngomhla ka 28 ku August siyazi sonke nje njengesizwe sabomnala ukuthi iyona ke i-purpose day yenkosisi somnala so ukuthi ikhulekele abantu izobe ilaphayana ema-ofisi ema office usomnala network laphana embilo alright so le nkonzo lena izobe inama sessions out two okay yasekuseni niyantambama so siyabhuka ukuthi uzobe ukhona ekuseni uyabhuka ufonele number ka 079 1755628
0: Yeah, umbhalela nje izinto ezu 6.
1: Yebo.
0: Uma uza lapha emahovisi, umbhalela izinto ezu 6 ofuna zonke ufundisa ngokuthi unqoba kanjani ngokuba kuyipurpose yakho.
1: Yebo Nkosi. Okunye okubalulekile ke kulokho ukuthi le eyasekusuku inkosi izobe kuzobe kuyi-virtual Nkosi.
0: Izobe kuyi-virtual ngoba ngizobe ngingakwazi ukuba nabantu lapha emahhovisi. Yes. Siyacela ukuthi abantu babhukhe ngoba kuyahlupha uma ngabe sesitheleka sesibabaningi kanti indawo yethu incane ihlalo zilingene siyakwazi ukuthi sithathe abantu abathile sithathe i-break uma kuthi abakafika kahle sithi kulinde abanye sibathathe abanye futhi yes.
1: Yebo Nkosi. So senza kanjalo ngomhla ka 28 nje lapha yana ema-ofisini enkosi embilo mokuthi uzobe ukhona ekuseni kwisession yasekuseni inkosi izokhulekela uyafone enambeni ya 079 ukubhukha noma ke wena uzongena ntambama kwisession yantambama uzongena ngocingo uyafuna futhi ubhukhe.
0: Oh, siyabonga.

ngisumezelele umama lo kuze abantu bangawele kuwe mama uphilile manje aneminyaka neminyaka ayisumele phela ukuze sibone ukuthi umuntu usephilile simbona ngokuthi azame thina sokusiza mase sibone ukuthi uyehluleka sukuma mama ningamqukuni ngamqukuni zabe kusukuma mama

0: ubani futhi usuka kephi nendaba?
1: Oh mama Jangase, usuka emkhwakhweni, ngingaboni emehlweni. Kwathethi ke lo dadu wethu engihamba naye ke, asize lapha kusomnala, lapha emavalane. Bese siyeza la kusomnala, ngatshana lo dadu wethu, yena sothenga nala ama products akhona. Wase engithengele eqaleni enginika, ngathi ngiyathengela mhla ka 31 December. Ngase ngiyaphuza angenzeli imanga kodwa la meshweni.

0: ngiyibonisa aqala uvuleka amehlo bese ngifuthwa ilo baba lapha nasibhekele wangifuthwa lo baba la emehlo engawa ngawaphatha ngibangisabona ngibe ngase ngamavuka lapho ngase ngiyabona ngase phinda keseshoko lo baba ukuthi yimi ngizophinda ngohlabe ngala rafu aphinde wangihlaba futhi athi angimlandele ngamlandelayo ngathi umlandeli uyambona ngiyabona uma kuyajikajika ngamlandela kodwa ekhathi ngingakaboni bengaboni vele nje ngiyayibongela-ke enkosini somnala kakhulu umamatshangaze lona emkhwakhweni ehlala ngimangela igama lomuzi engihlala kubona ngiyayibongela kakhulu kubaba usomnala
1: musuhlele isifo singakanani ungaboni emehlweni
0: kuqale ngo-2019 lokhu uqala efiphala uyabona lokho efiphala kancane bethi ushukela ekliniki ngathi naphokani ubambi ngani lo shukela uma kuwushukela bathi-ke bona hhayi awubambeki lo shukela kodwa ushukela lokwenza ukuthi ungabuzi nami sengiyabonga-ke iy'ngane sezingiuphaa

wayesengikhombisa indatshana eBhayibhelini lapho khona uJohane umbhapathisi ebhapathisa inkumbi zabantu wabe sebonda uJesu wazwakala uJohane ethi bekani nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe kodwa uma uJesu efika eduze kaJohane wathi uJesu Johane ngibhapathisa uthi uJohane angivumelekile ngisho ukuthinta umchilo wecathulo zakho kangakanani ke manje ukukubamba ngikufake emanzini wayesethi uJesu ukuze kugcwaliseke umbhalo kufanelekile ukuba ungifake emanzini nangampela uma uJohane efaka uJesu emanzini kwabe sekuvuleka izulu kuthi okwavuleka esibhakabhakeni kwakhuluma izwi lathi lowo ke uyindodana yami engithokozile ngayo izweni ngokungena kwakhe emanzini kwaba nezinto ezivulekayo usathi kuNkulunkulu kimi abantu bami uma sebefuna into zabo zivulwe ngabe baneyinkinga ngokwedalwa zabo ngabe baneyinkinga ngokwesithunywa sabo ngabe baneyinkinga ngokwengelosi yabo ngabe baneyinkinga ngokwemndeni abazalwa kuyona kodwa ukhiye oyoxazula zonke lezo yinkinga amanzi ingakho ke mlaleli wami ngisenkonzweni ke yokuzila ukudla ngingaphumi ngisho nasendlini izolo nje bekufaneke engabe ngikhona emsebenzini emantsele nalamhlanje kufanele ngabe bengikhona kodwa ngilokhu ngegqunywe endlini ngekhonjiswa izinto eyibophi impilo zabantu okunye nje ngikhonjiswe khona namhlanje ngikhonjiswe ukuphehlelwa kwamanzi amnyama okwenziwa emndenini kwenziwa yilunga lomndeni liwaphehla amanzi amnyama liphehlela abantu bakwabo ukuba bangaphumeleli kukhona izinto umlaleli wami wena oyozodikile uthi ulunge unjena ngcono uhlupheke uziyofa kanti chabo bengafaneke ukuba udikile bekufaneke uthole umuntu onesiphiwo samanzi uJehova ke ungithumileke mlaleli wami ngiyakunxusa ngiyakuncenga ukuthi awungapheli unyaka isimo sakho sisavalekile awuphele unyaka kodwa isimo sakho sesivuliwe ngifuna ukuyokuvula ngolosihlanu ngolosihlanu nginohambo lungcwele nginohambo lwamanzi ngiyohlambulula abantu ngiyohlambulula isithunywa sakho ngiyohlambulula ingelosi yakho ngiyohlambulula ubuntshantla bakho ngiyohlambulula laba bakwembethe emzimbeni wakho ngiyobageza ngiyobahlambulula abadinga intethelelo ngiyobacelela intethelelo abadinga ukuba badilizwe emzimbeni wakho ngiyobadiliza khona izinto umlaleli wami engifuna ubuye nazo kulolu hambo abantu babongile abantu ngibaqaqelile abantu imali yabona umlaleli makhunywa ngokuthi ubhajwe kwenethi ubhajwe imali hayi woza kimi wena umuntu onenkinga nje imali uJehova ungiphile lento eyisiphiwo lento yemali lapha kumina wena onenkinga yezezimali woza nguvule kuzokuvula mina uzoceba uzophakama kuyokhanya ngisho emse

0: yayizwa lona dayise lo mbuzi eziningi imbuzi ezizoza emva kwalembuzi dayisa nje dayisa noma yini ngiyathuma dayisa wena othembele kumashonisa hamba kuyena uya kuyena kokugcina ngi hamba kuyena ufu umtshene ukuthi hawe umntana womuntu awungibone ku 700 ya musukusala kulolu hambo uyazi ngihlekiso omunye ubaba ungihlekisile uthi lo baba lo ngolohlando lo esibuya kulona njengoba ade ngibahambisile abantu ba Jehova uthi ubekade gembula iyadliwa imali agembule ngayo wasevele ethatha kule eze ebekade eze ngayo ukuba ngiyomfaka emanzini wavele wadlala ngayo uyangizwa ngithini uthi wavele wawina 10,000 uyangizwa sinthini kwani wavele wathatha yona wadlala ngayo wavele wawina 10,000 uyalibona lolu hambo uthi uhambo lwenhlanhla uhambo lwempumelelo uhambo oluqaqayo vele izinto zabantu mnalelo wami mina ngifuna usale mina ngifuna ubuvila ngiyabona beyakubamba buthi ungayi ngithi mina tshena umluwo wena osebenzayo wena othi ngolwesihlanu Nkosi yami ebusuku ngobe ngisebenza bakithi lalela ngisho ungafika kumina uzocela incwadi kadokotela ngizokunikeza iyatholakala nakumina nje iyatholakala i-350 ya iyatholakala kodwa mawukhona abakwenzelayo hamba uyoyenza ngithi mina ungaphuthwa ilolu hambo ngoba ngifuna ukuyosusa yonke into ekubambezelayo yonke into evala izinto phezu kwegazi lakho mina ngizoyisusa ngiyokufaka emanzini ngiyokugeza ngiyomemeza isalukwazi esiphethe inhlanhla yakho ngiyomemeza ikhehla eliphethe inhlanhla yakho ngiyolinamathelisa phezu kwegazi lakho ngiyosusa ubuthakathi lobo ababenze kuwe abenze ukuthi izinto zakho zivaleke abenze ukuthi nemali uyiphathe iphele ezandleni ngiyakumema mlaleli ngolwesihlanu lolulakusasa ubusuku bonke fika njengo 6 ntambama ubusuku bonke uthi omunye mina mprofeti ngiphuma ngawo vele u 6 ngizokwazi ufika ngo past 7 ngizokwazi ufika ngo 8 ngizokwazi ufika ngo 9 bafike abantu ukuze ngishaye o 10 ebusuku abantu befika ngoba uhambo lolu ongafane ukuthi luphuthe ngoba luphethe impumelelo yakho uyangizwa ukuthi ngithini ngiyakumema ke emlaleli wami asambe siyothatha impilo yethu siyothatha impumelelo yethu ngiyavuma bebekuvalile wena bebethi uzufe ungenalo ngisho i-sentence bebesho njalo kodwa hayi bafike ekugcineni manje ngoba mina ngizokuphakamisela inhlanhla ngifuna umuntu mina azoyibona lento engizobe ngiyenzela abantu ngabo lobo busuku kuyobe kuqhuma imali kuyobe kuvuleka imali kanomunye omunye umntanami ingenile imali yangena kukhonzwa wena ucabanga ukuthi kuyadlala ucabanga ukuthi bavula kuvala into yokudlala wena ngithi mina ngifuna mina umuntu othi mprofeti mina ngomthandazi mina ngesangoma ngenyanga bangivalile mina ngizokuvula mina woza ngizovula nginemfihlo mina yamanzi ngisebenza ngawo amakhosi amanzi nginemfihlo engayinikwa ebuncaneni bami ngakhula nayo ngifuna ukuthi ngiphakamise impilo yakho ngiyakumema kakhulu mlaleli wami ungaphuthelwa na uzofakaza njengoba abantu befakaza bebonga izinto eziphathekayo bebonga imali bebonga imoto babonga imizi abantu abahamba umavula kuvaliwe nje bayabonga ngeke uhambe umavula kuvaliwe ubuyele ekhaya uqhubeka nokulamba ngabe udukile ngabe uthe uya kumavula waphoselwa kwabanye abantu uma uthintwe ilesami sandi wafika kimi ngqo mina ngizoqeda usizi owazalo lukhona kini ngiyakumemakhe uhambo olungcwele uhambo lwempophoma mnikelwa khona no-R700 uphatha ushukela omncane obrand uphathe umthombo bese uphatha nezimpahla zokushintsha faka impahla emhlophe uJehova akubusise ngiyacela iphathe imali yokunikela amashumi awu-7 ozokwazi ukuthi unikele ngawo ya uJehova makakubusise uJehova makakukhanyisele uJehova makakwenzele okuhle makukhanye makube kuhle phezu kwempilo yakho ungakhohlwa ngesonto emantsele futhi number 110 Kumngeni Road eDurban Station 9 o'clock ekuseni sizobe sinayo inkonzo enhle kakhulu ngesonto ungaphuthelwa sizobe sinayo inkonzo la ngizobe ngikhulekela khona abantu ngizobe ngibusisa khona abantu bakaJehova uJehova makanibusise sazolalela nobufakazi sizwe izinto ezenzekalayo ezimpilweni zabantu abahamba umavula kuvaliwe angikhuleke Jehova busisa lemindeni baphakamise abantwana bakho ubaphumelelise nalabo abasaya emisebenzini baphumelele nalabo Nkosi asebebuyela khona asebebuya khona baphumelele bavikeleke ngegama namandla ngegama lenkosi amen nibusiseke niphile nibe bahle uJehova makabe ngakini izitha zenu mazibone ukuthi nihamba noJehova namandla siyabonga
1: yeah okay mntana
0: kwenzakaleni kwena
2: bingingenayo imali yokuza la ukungenela lomsebenzi wanamhlanje kodwa ngacela ngathi ngicela ukuba nemali ukuze ngikwazi ukungenela lensebenzo ngoba edlule eka January yangiphutha ngingenamali kodwa ngathatha 2 rand ngahamba ngayodlala 3 numbers ngawina 5000 ingakho ngithi ngiyabonga kwingelosi kamavula kuvaliwe amen
0: ubokade ungenayo imali kodwa wakholelwa kulolu hambo lwasempophomeni wase uthatha u 2 rand wayo idlalela wasofika uwina 5000
2: yebo baba u 6000 kahle kahle
0: 6000
2: yebo bekubo 6000 ngangithola inamba embili ne bonus kwaphuma u 6000 ngo 2 rand
0: ushayele nezandla udlale udlale ngo 2 rand
2: yebo baba kunjalo
0: u 2 rand wakunikeza 6000
2: yebo baba kunjalo
0: ungathini komunye umuntu ukumkhuthaza ekukholelweni ogcobeni lomprofeti
2: ngingathi nje akakholwe ukuthi ugcobo lwala ekhaya luyasebenza futhi aqikelele ukwenza izinsebenzo zonke ayilandele azenza iqede ngoba ngikhumbula kahle ubaba wathi uma siqeda lensebenzo soyibona imhlolo uNkulunkulu ayosenzela yona
0: ubukhona ngesonto kwinkonzo yesonto
2: bengingekho bengisebenza baba
0: shale nezandla siyabonga baba wami ngicela usondela ngapha baba wami ya baba wami yini oyibongayo ngaphansi kwengelosi kadokotela uNgema umavula kuvaliwe
3: mami bonge dokotela ezokushuka 2017 ndizamazama nemali zami ukuthi masiphume singaphume umama wasekhaya waye wathola amanamba walapha ngokubona eTV waye wafonela apha ngalelanga efonele up kwabe kungena i message from kulandawa apho ndandihlemi ekhona imali zami uba mandi submit izinto zami yatsho yaphuma imali kokukhawuleza ndaye ndafika apha wanixelela wena ukuthi akusho kuphela kwayo la mali isekhona elandelayo ngokwenene yaphuma enye imali futhi le ephumileyo ke ngoku kule nyanga ezithu ezidlulileyo ile nto ndenzathenga iteksi
0: wathenga iteksi
3: Quantum
0: Quantum
3: baba ndithenge Quantum and ndifumene imessage futhi ethi kwaSARS isekhona enye imali ezawuphuma
0: hayi bo kothiwa kusekhona enye imali futhi esazophuma
3: isezawuphuma ndithuba ke ngeligcobo lalapha ekhaya bawumavula kuvaliwe uyasebenza abantakwethu themba enza insebenzo zalapha ngendlela okuthiwa wenze ngayo
0: kodwa baba ukuphi nendawo konje
3: Cartonville
0: egole Cartonville siyabonga kakhulu mama uphi mama oh yeah mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo
4: Amen, Dada. Amen. Kunjalo, kunjalo. Kuyaqhubekeka impumelelo, siyaphumelela. Qhoko sisa, sihlala sifumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezabulawa ibe ngathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngogcobola lapha ekhaya bazomxelela zonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
0: Iy'nkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
4: Amen, Dada. Zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazabulawa, kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lona Tata.
0: Shale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
5: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya. Kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa besekade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi musoloko ngaqala ukudlala, ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko kuze kuyophela isonto ngiloko nguwina nguwina. Ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela, ngase ngincunzulwa kule kamprofit. Kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-26 udlalile.
0: Wawena
5: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngisazobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo mase ngendlela engingabonga ngayo.
0: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
5: Kwaku 90,000 baba.
0: Awu
5: kwaku 90. Kwaku 90 ngikwalo esasiyemgedeni. Kwaku 90 la, kwaku 90 ngangidlale ngo R10.
0: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000.
5: Inamba nje engafika sicela nje ukusiza emshini wathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo. Wangidlalela lo line north ngathi ngafika nje u90,000.
0: Wadlala ngo 10 rand wawina 90,000. Shayelani izandla. Ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngema uMavula kuvaliwe?
2: Ntombo wanyawo lo okhulumayo. Ngiyabonga ngaphansi kogcobo likababa uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya es from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u100 rand ngashaya kabili kathathu ngo3 rand kwavele kwangena u3,400.
0: Yeah.
2: Na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athi uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u3.5 ngathi ngibuyele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u1.5
0: manje la enkonzweni shale nezandla. Yeah. Mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe?
4: Amen baba. Ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya kusemphise ngokuhlanhlala uthongazi. Into engiyibongayo ku engilosini kamprofeti ngathenga isendisoy. Awu 3 ngathengela ubaba kwami, ngathengela ingane yami, ngathenga iyami. Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December alokhe icala lakhe lohlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathi
0: iback to the sender stone.
4: Yebo. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
0: How?
4: Thank you. Ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba keze lokhu ethi hayi yesa.
0: Ubese mana icala lakhe elanini?
4: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni walokhu bemophele ngaphandle bewuthisha elokhu eya nje imali yakhona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje njalo lokhu okhwela ummeli
0: liphelile manje icala
4: liphelile manje kade yile nje ngo-June.
0: Mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngemavula kuvaliwe. Yini oyibongayo baba wami?
6: Hawu Dlokovu Mavula
0: Nkosi yami
6: baba ngimthala ngenawe like ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
0: Yebo Nkosi yami.
6: Kodwa ngogcobo lwala ekhaya. Ey baba. okwamukuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu.

0: Imanga nemangaliso ekhweni lama befuna ukumbulala. Kwaphela futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala. Ku kwathiwa khona abafana abangilandela intatata. Abo bafana labo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalelana.
1: Ya.
0: Ayi asambe sobayitshena ukuthi ayi akadubuleki. Mavula kuvaliwe ngocobo lakho mkhulu.
1: Ya.
0: Kuningi, kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ugcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo likaMavula kuvaliwe?
2: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngaye sengibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Hawu. Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku?
2: Yebo baba.
1: Ya.
2: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngiyishaya vele ngaphuma kwakuko 10 ngiyishaya yahamba yaphinde yabuya futhi ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto mangisebenzisa lezi zinto ke ngayitholisa ifile ngakwamakhelwane ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi naye inyoni ifile le
1: mama yini ongayifakazela
2: ngayise ukuthi ke ukuqeda kwami ukusebenzisa lezi zinsebenzo kwase ngena u 13,000
1: hawu uvela ama 13,000
2: wawuvela kwasaza cabanga ukusebenza ngagcina ngo
3: 2017
1: hawu ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000
2: yebo baba
1: siyabonga kakhulu mama ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile
4: ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba khona bezikhona izinto bezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besiyizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngaleli lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi mase sethu uyaphuma wafica ifile like egating ngaphandle egating shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egating ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
4: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: saba kakhulu nishayelani izandla nishale lomndeni sondela baba wami baba yini ongayibonga ngaphansi kwagcobo lukaMavula kuvaliwe
5: makhubana mbongeleni lo ngisuke eMnambithi ngifike la ekhaya ngo 2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababe ngifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna uqamba
1: manje
5: ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika bangangenza lutho abazangibangenze lutho ekugcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali sengibuyisile 5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho ama site ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi hayi sebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ufuna ukuvula hardware
5: ngicela ukuthi iphakame phezulu egoli ngisanda kulandisekisi
1: hawe goli sanda landitekisi
5: last year ngale August ngiswiswe imoto khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya ngebhathi kazange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa yawa ke kodwa ke sasinda saphila kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama.

0: baba bade ndinenkinga baba yesibongo baba ndinengxaki ye ID ngenxa yoba isibongo sami kungaziwa kuyesona sona baba ndikhule ndingumntwana ozalwe intombazana izalwele ekhaya iminyaka baba emininzi ndisokola ndingayicholi i-ID baba nomyeni nami efuna ukundilobola engakwazi ngenxa yesibongo kodwa ngenye imini ndize enkonzweni yakho tata ndafika kwinkonzo yokuhlanjulula wandihlambulula baba kuphele iveki enye kweyesibini kwangena i-SMS namhlanje ndikucelela ukuba ndine-ID umyeni wami ukhokhile waqeda sathatha tata
1: ndiyabonga
0: kakhulu dokotela wena wenza into zenzeni
1: wofikileyo yankonzo yokuhlanjululwa kweyibongo
0: kunjalo tata ungavula kuvaliwe
1: zavele zaqhuma iinto zakho
0: hayi zavele zaqaqeka baba walobola umyeni wami namhlanje ndihleli nomngeni wam kumnandi ndine-ID tata
1: bekungenzeki lutho ngenxa yokuthi bekunenkinga ethinta umndeni
0: inkinga yasemndenini baba kunjalo baba
1: kodwa namhlanje usemzini wakho unethezekile
0: ndinethezekile baba ndifake ingqovungqovu enkonzweni nje baba ezayo ndizobe ndikhona tata ndihamba nomyeni wam
1: mama siyambonga unkulunkulu siyambonga nobaba sibonga nje ukuba uzwe ngaleya nkonzo ugijime uze ukuze into zakho zilunge ungathini kumuntu onezingxaki ungathini ngeenkonzo umavula kuvalwe ayimemezelayo ungathi akenze njani lomuntu
0: ndingathi nje baba olaleleyo njengamanje uma umavula kuvaliwe ethi unenkonzo ngolwesihlanu ethi unenkonzo ngeqhawe makasukume aye khona ngoba tata uvula izinto zivalekile ukaqa maketa ngaboshiwe tata
1: hayi siyabulela ma
0: ngiyabonga tata
2: umesa khona unkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM umesa khona unkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM

asem tubatuba. Ngizokulekelela Shem. Nazi bengizokusiza ngayo. Awungezele kanje wena. Awungiphathele 1,000 nawe. Ngizokunika le nsebenzo. Kubalulekile. Okay, phatha 1,000 uyithole le nsebenzo. Ngizokunika le nsebenzo wena othi awulungelwa yilutho. Suhambe inyanga, uhambe udokotela, suhambe inyanga, wahamba bathandaza, wahamba yonke indawo. Bafowethu, impilo yasunyelwa, kumele siyilungise le nto. Kubuhlungu ungalungelwa lutho. Uphila, uhamba, awunangishintu. Indlu onayo lena oyakhelwa abazali bakho, ayikho yakhiwe kuwe. Hayi, no. Naloko onendlu leyo oyakhileke nayo. Iyakumangalela nje isimo eyiyo. Yazi kubekwe khona umuntu okuthi makubukeke into zakhe bengathi usuwashona ephila. Engakwazi ukuthenga ngisho iwindi nje. Afake nje iwindi nje fastele nasho ukuthenga isidwedwe. Bafowethu impilo yazi ziyenze ngathi uma ingalunga kube ngathi ikhanda lomuntu alithathi kahle. Ngisho izinto akhonayo ukuthi angayilungisi kodwa ingqondo iyayekelela ngoba yazi ukuthi vele mina kungilungeli. Angilungelwa yilutho. Hey. Uyazi kube nzima kumuntu. Kube nzima kumuntu ephila. Kube ngathi ushonile. Akanamaplani. Akanazi iy'nhlelo zekusasa. Ngoba kukho okulungayo manje. Uyangidinga. Uyangidinga kakhulu. Amadeyithi ayashiwo. Uzokusiza khonanisa nedeyithi yangakini ukuthi umprofethi uzobe khona kini. Umuntu oseswazini ngakufaka isixoliso kakhulu eswazini akusokubuye kuphinde kwenzeke ukuthi nilinde umprofethi engafiki noma liyaduma noma linjani ngoba senginohlala ngilalela ngakhona ophongolo njalo. Uma useswazini noma usophongolo noma ukweleza zibambe idethi ukuthi inini kuzoba nini ukuhlupheka, kuzoba nini ukhala, inyembezi sezaba ukudla kwakho. Abantwana bakho akubalungeli, anilungelwa nonke ekhaya. Ngathi nezangamabomu sengathi yona mpilo ke le nayilethelwe emhlabeni. Kuhlungu ukuthi umuntu wazalwa wadla, wahlupha, wahlupheka. Maqede wafa. Abanye abantu bezalwa bakhule babuse babusisa abanye abantu bande ukhale wonke umuntu mayeseshona noma mayesefa ngoba ubelusise emphakathini nasemndenini wakhe khona abantu ozokuthi ufile bekubekwe nje mhlapa kanjalo ukuthi ufile bengathi kuyamfanele ukufa. Leli gama lethi ufile ngathi yamfanela ngenxa yempilo ayiphilayo. Kunabantu okungamukeleki ukuthi bafile. Uze umuntu ofuna ukusho ukuthi ufile ayiduduze ngokuthi uhambile. Ngoba akumukeleki ukuthi ufile ngendlela lo muntu alusizo ngayo nangendlela lo muntu alungelwa izinto ngakhona azalungise nezinye zabantu. Kuthiwa uhambile uba uhambile uba na usiyohamba insizwa madoda. Kuthiwa hayi usishiyile. Khona nje kuthiwa ufile lokho siyama uphumule indaba eseyihluphekile emhlabeni. Hawu hayi besehluphekile. Hawu besehluphekile. Hayi uphumule umntakabani. Hayi bafowethu. Asilungise le nto. Asilungise le nto. Let it ukulungiswa le. Abe date. Bese kuthi ke lo nenkinga yemali. Ngizokwenzela kokubili ngoba ngizoyiphatha isebenzo yakhona. Ngizofika unikeze isebenzo ngoba manje omunye uyasho ukuthi uprofeti ngasho ngathi uyangena kuzo sombili izinto.

0: Awa bon mesko usene vika lot yine khathaza wena iyakudonsa wena ubukhathazwa yini kahle
1: nebp nama alse
0: right ipp isaphezulu hayi ngakho ipp ngeke kuthiwa iphezulu usuyiphuze kwaze kwabathathu
1: ukuthi ngisuke ngama ke ngabreka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngahamba
0: ungahambi ma ikudonsa ngoba isiklina futhi into enhle ngayo ma ikudonsa awuphelelwa ngamandla ma ekusetoilet ayiwaqeda amandla uba nomuntu yebo
2: ya ngiyithengile namnuki ujust la ngibone khonfiyasebenza ngani ma ngichama emsebenzini ngabona kuphuma into eyedwa umthongo nje oyedwa ngabona ukuthi aliyasebenza lojust lona senze isize yaphela-ke kodwa ngibone ukuthi ingathi yona iyasebenza ngicela ukungenelela kumakuthulona umakuthulona la ngisengakunakho nje ayi uyasebenza ngampela emsebenzini ngiwumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi esinginabo so bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha kumina leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona lisazi class esingesinokubhala bona so ithe masika ngise lo intombazana elanifika nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje lisiye lona ngishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela thela imali okuthanda umsebenzi wakhuma uzikekwa wonke ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negenge ngidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke bevume bedlale ngami basede na yathi ngase ngiyangaphakathi kuyosebenza yathi isekuseni imanaje yaqonda ke ngathi ena lo msebenzi ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho wena uzofundisa abantu hayi India leli bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona neyibhathini ngosisebenzisele ngathi hhayi alekho ibhathini engisisebenzisile mina ngiyabonga
0: hayi siyabonga shayela unkulunkulu wami sok okay ukhona omunye esiqede masinyane esingene emsebenzini osuku mama uyasebenzisa nawe futhi
3: bebo nami ngimthembile ukuthi usengele isithathu olubuntu
0: yes
3: ngimthembela ingane ungakwazi ukuchama no-toilet
0: right
3: kasho ukuthi ngiyidethiyamini ukuthi iye esibhedlela ezisona yani kusekuthi mabeyifaka amapayipi kungenzekile ukuthi ithe masilikhiphile ipayipi bathole ukuthi kuyachameka kodwa kusho ukuthi sazoqhubeka ayisebenzise
0: sisibonehlushayelani unkulunkulu wami esona ubani omunye ukhona omunye okay yazi te mnani khona nje aba-right khona nabangekho right abantu babe-right bonke abantu yabo angisho vele nje njengoba nje umama yena engakabi-right angithi yabona sizomnaka-ke futhi sifocuse sibuke ukuthi okay ngoba yena kwenze kanje sigxile uyabona asenze kanje le juice laekhaya ihlukene kathathu khona ka-175 khona ka-250 khona ka-550 eyamalumbo onke uyayizwa leyo nto le so siyayibuka siyayibuka right-ke asidlule bani
4: simthathayo okay ba angibongi nami ukuthola ithuba ijuzi-ke ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo ngokuthiwa iyabasiza ngiyitshela ukuthi-ke ngiyaphila the-ke ma sengiyisebenzisile eyi mzuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes la ngaphansi kwena ngibona ama-10 onyawo mhlabe kude lapho enzona mhlabe kude lapho emthanjeni enazana bebuhlungu kuthe kodwa uma kuphela isondwayo kwasekungcono kwabe kuneqhuba belilapha sekuphelile la ngampela-ngampela-ke ngibona ukuthi-ke ijuzi-ke imvezele izinto ebengazazi uyabona le mini lena sokungemisha nje nalapha enzwanini kuya nakhuzwe kuthi uma ngivuke ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la sazi hawu inayini ndaba kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedingi lezi

0: ngikhula ngikhula nje ngingasavuma ukuthi nginenzeni ngingakwazi nakuhamba ngakwazi lutho ngithathile ijusi ngayiphuza ngezwa kuvuleka ukuthi ngihambe bayababaza nje nangakithi ukuthi sekwenziwa yini ngihambe kangaka ukuthi sengizizwa impilo isikhona
1: Benzili juice sehlisa umsindo ke manje. Ngoke uke wayisiza benzili juice ngokugela.
2: Ehhe. Yamsiza. Eyini ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi. Noma ngihamba ngihefuzwe ngingakwazi ukuhamba. Nanempilo yami nje ibihlala idondobele. Kodwa nelanga ngisebenzisa ijuice igadi lasukuma ngakwazi nokwenza yonke into ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi ngidondobale ngibilaphi bengikhuthala nje nokuhefuzeka ngasahefuzeni uma ngikhuthuka entabeni nokuhamba nje ngibe happy
1: hawu bangikwazi wahefu mama mshayeleni hlobo nokuhamba nje ngibe happy nayizwa umama wakho uphoze nendaba
2: What a pass.
1: Yeah. Let me out to the shin down with full water bag bananas, what a pass, back on the bamboo. I'm not a man, no apparent to the nurses, but the sister about the snap as no tabac. We go at it.
3: Wase ngaphinde ngathatha lesi esinye sesibini naso futhi kwaphinde kwakanjalo nalesi sesithathu. Kuze kwaba yilesi esokugcina esesifike sangakhiphisa isizwe. Ngoba inkinga yaqala la. Ukuba wase kwehla kuze swinda emaphashini bese kuba nayo isiswini. Ngizwa ukuthi kubakuhlungu la ngase sibele isiswini. Ngase kuba ngcono ke inkinga sekusele ngala into enzeni kuphela lapho nge-stroke ikhona.
1: Ngamanye amazwi iyakusiza lethusi.
3: Iyangisiza yehla ngapha impela sekulapha so kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathini lapho.
1: Alright, uba nomuntu. Uba nomunye obephamsi owayithenga. Baba wayithenga.
4: Yebo wayithenga.
1: Okay, yakulekelela yini baba?
4: Cha sesiniphela impela sengibona le nyama ihayikwazi ukuthi ihlala nje zidumbile. Cha manje hhayi sengibona inyama siyakha. Isihamba somanza so phezulu nyama.
1: Ubaba wabo kule ndaba?
4: Ukuthi uyathanda ukuphi.
1: Kuphi ohedeni? Okay. Wena sibangisele ukuthi ngangu kule ndaba.
3: Usana siyomthetha ingongomani.
1: Engongomani. Edlomadlomo. Ukhona omunye? Ukhona omunye but baba wena uyisize. It is it.
4: Yeah,
1: but
4: lapha ngingakhoza ngasho namanzi isifo sokuba njengesitholile engishaya ngaso umsebenzi ngabuye ngoba sesasabe sizingane kutsho
1: okay
4: bayobona ukuthi umose angifi
1: allright
4: uloku umile bashaya ngesifo sokuba lesibili manje singavumi ukuphela kodwa ngokusizakala ngayijosi ngibanezi sapone ngakhohle iclinic sapone kuyimanda ngibhandishela
1: siyabonga kakhulu mama wena ukuwayithinta
5: yangisinda mina kuba bengumuntu othwala ekhatheke nginanamanga kakhulu kodwa nje nganela ngayithola ngavuka ngalima ngithi ma ngakaze ngizona
1: uyalima manje
5: ngalima manje
1: awu
5: ngiyathanda
1: amen hey bawona shalala ishop asisezwa shalala ishop baba wena uphi ekhaya
4: Ethokazi.
1: Ethokazi. Khona la kwaNongoma.
4: Yeah.
1: Mama ntsuka kuwe.
5: Ngizanzi
1: kulawa kunje. What in this? All right ke, ukhona umuntu ngifuna njalo ukune ukhona umuntu. Buphamsi. Awufuka leni yeke indabona. Shiya. Ya yakusisa. Eh.
6: Ngiyangamandla.
1: Kwamajomela. Yakusiza kuphi?
6: Sane ngizokubona. Ngiyangathola
1: ukufika. Wathi ubhuke. Bendeke
6: kimakhala
1: athi manje. All right, boy. Okay.
6: Ngiyakusiza.
1: Isisebenze njengomhlatshelo ngamanyama, umhlabelo. Ngamanyamaso. Amen. Ukhona umuntu. Asivaleke manje.
7: Major Prophet DK Smia isahlulo mpisi gadla ngadla matawuzeni ilethulela ijuice enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kanye nomdlavuzo wabesilisa

0: ngokuhlanganisa
1: nowesifazane iyagoma owangenwa izifo yenemkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamngozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofethi nongoma mtubatuba mpangeni ulundi kanye nasethekwini futhi siyakuthumelela uma ukude ngemininingwane ungashayela izinombolo 079-6551-813 okanye 082-0981-282-082-0981-282-082-0981-282 kube umbuso wodwa
2: Right, ke sibonge kakhulu ubufakazi ya ubufakazi bunamandla bakithi ubufakazi buyaselapha ubufakazi businikeza ithemba nje bubuyise konke ukuzethemba nakumuntu naye ebhekene nesimo esifanayo nesomuntu amozwa njengamanje useyezwa ke naye ukuthi no awedwa kuleyo nkinga uNkulunkulu khona iy'nsebenzo zogcobo lomprofethi zikhona ziyasebenza uzosizakala noma bekuthiwa sifo sine sikuphethe sukuma uze uzitholele eyakho ijusi yasembusweni imandla ey'feni kakhulukazi leze eziyimbelesela ithinta izithinte ngisho izifo esingakazi siyibale sakhuluma ngazo la kodwa uma usuke wayithola le jusi khona umehluko ozowuzwa emzimbeni wakho kangangoba noma ngabe kuthiwa awuguli uyayidinga le jusi ukugcina nje umzimba wakho uphilile ukugcina umzimba wakho unamandla u-active ukugome namasotsha akho omzimba ukuba ungangenwa kalula naye imikhuhlane iyatholakala ke ema-ofisini omprofethi ungakhohlwa ema-ofisini omprofethi njengowabesishilo uma usemtubatuba lapha yakwamadolo center ikhona esaluni kwanomi kanti uma usempangeni lapha ku-union street ebuilding lakwakhenathi ngena kule passage elinefinisha ukhuphuka i-debis office number 2 iyatholakala lapha ethekwini khona lapha ku-smith street sango house fort floor number 421 bese kuthi olundi ikhona e-ofisini lethu ezansi lapha yangakatebha ungakafiki nje kwatebha wehla ngomgwaqo wama-long distance ngapha esinxeleni bese kuthi kwanongoma ikhona futhi ilapha ya e-rank phambi kwama-taxi ayesikubuto e-number 88 lapho ke ozoyithola khona right ke kulabo ke esinganawo ama-ofisi ngakubo ilula into uyafonela e-ofisini likamprofethi ku 079-655-1813 bese ke siyakwazi ukuthi sikulekelele noma kuthuka kude kangakanani sizokuthumelela kanti ke kwabanye sinabo nano supplier ke abasilekelelayo ukuthi abantu bakwazi ukuthola ijosi mawulapha nje engwavuma ukhona usupplier sinaye osesimpumelele ngakwazi ke umthola mawuzomshayela ku 072-242-4363 uphinde futhi uyithole lapha ya ophongo lokumambokazi kwalibisi ungamshayela ku 072-689-3907 kwahlabisa ikhona kumamculu ungamthola ku 072-3403-953 emgangato khona kwahlabisa ikhona gogo kafiso 076-78-39693 enkandla kwamtshili kwashezi ngamshayela umamshezi ku 076-983-5576 uma use Melmoth tholana noma mamkhize ulapha emabhasini ngasemabhasini eduze nemakethe number 5B mthola ku 073-880-2094 kanti ke uma ulapha e-Kranskop ikhona kumaZulu ngale ngaphesheya kwaSiyabonga weqenje umgwaqo utholakala ku 071-2968-610 uma useshowe ungashayela umakhosi ku 060-894-9806 uma ukhona futhi eshowe ungashayela umama Msane ku 064-878-6180 ungamshayela futhi nomama umaxulu nayo useshowe 076-908-8443 lo ke umama umaxulu wakagazu uma usembizane ngasencekuye esikolu nikiwe Ndlovu 067-01-21826 uma usedlomodlomo

ya baphila abantu, siyavuleka izinto. Uma kuvuleka izinto bayaphila abantu. 0814996906 lapho ngiyafuna ke bese ngena ama phone calls, bese ngena ama VN, ama SMS, ufuna ukwazi ukuthi it's time for what. Isikhathi sani siyabhengeza manje esimoyeni, makwenzakale empilweni yakho, because amazulu avumile. Hlolile ubaba uShongwe lapho athi amazulu avumile egameni likaJesu Kristu. Sengiyobheke-ke khona lapho kuFacebook njengamanje sizobona ukuthi abantu bathini, Nkosi yami bakhuluma ngantoni, bafuna ukubona ntoni ezimeni zabo egameni likaJesu Kristu.